nel sa nele ema mi te longai tha ka tan ron thang boka ngorim sang model ve ga mi ina chian nu anga mm nu sang te i sel si pa mi longai tha ka tan le mun sang sanga chung khat leina thandual tha te longai thak turin aron thang boka ni enge karil ruamang an ti la zoram chali sak ilongai thang o

amang aina lo ni ti la kan ngai thak tak ron satu kha felina lerim roati ani ole chori jong su tukina tana pathian fakna la in than kan ngai thak theite anni.

0: Isuamil ti laron rem tu te kha lunglei district UBC choir te anne ole chu rizong su tu kina tala sai pol te kharem kan ngai thak thai su ani hei hi akashwani aizol ani tuna chuan pathian thu soi kan ngai tha anga isua pan tu te andam chin ti thu kan ngai tha anga he thuron soi tu tur hi reverend dr k lalom zuala executive secretary mizoram synod ani ilongai thango
1: tun truma hian thupui poimo tak mai isu apan tu te andam thrin ti thu kan soidona thuthlung thara achan chin thabu ziak tu ten thil pakhat thu mun an soinon fo chu damna mamo a isu apan tu te khan an mamo damna an muthrin ti hi ani isu apan tu mit delte mit ti varnia parte ti thiang hlimin an oma ke bai te ke in an kala natin renga na te ti dam ania misual te ngai damin an oma ril ruke chia ten be se na thar an muthrin ama pan tu te hi hi suan ati thlon ngai lo ani isu apan hi dam na kong ani ti hi kan point ma sabera chuan han soila Bible kan mu fo chu isu apan tura thutluk na siam ringot po hi dam na kong ani ngal ti hi ani chanchin thamar ka jiak bung som chang som li paruk na tranga som nga pani na middel pakhat barti ma ya chuan isu ne na ama mo cha na om ti sia in isu davida fapa min khongai ro ti in ngen ngol takin a wa a wa midang ten lo ngoi mai tura anti po in de se na sang tak nen isu apan lui tlata amit ati var sak ta alo ni kan mamo na dik tak hre chunga krista pan mai hi dam na kong chu ani ama pan na chang hriat hrim hrim po hi dam na kong kan zo tran ani ti hi kan hriat ta na pa pui mo me pani na chon rin na hian isu ke bula min ruai thleng thrin isu nen thleng tura mi hring la lama pui mo saber chu kan rin na hi ani isu chunga rin na ngat lat tu te hian dam na kong an zo ani chanchin thamar ka jiak vek bunga chang somni panga tanga som thum palia kum som pani lai thiput nat na tuar to mei che pakhat chuan apuan mor chau po dekila ti damin ka omang ti rin na nen i sua apana chutiang taka rin na na sa nen chuan i sua puan mor chu adeka dam na chang ta ani ti kan ria isuan ka fanu irin na hi idam puyani e tin na hril hialani rin na awang hian pathian thil ti theina hi ne chu thei chu ani haulowa ma se ati dam na chang turin keima ni lam chu din mun tha a kan in din tir ti a chiang hle a chu wang chuan mihring lama kan ti thei lali su krista rin na tak tak ne na pan mai hi alo poimo le ani tin pathum na chon lali su hian an hena kal turin tu po ama pan tur hian min du ani lali su hian an hen pan turin som bi kanei lova tu po in ama chu pan turin adu zo kani isu som na omoi tak vo in thenga lading reng chu nang ni thokrim le phurit phurzom song te u kan hen a lo kal ula keiman ka chol ti ram cheu ti hi ani heta lali sua som na hian mi zong zong tan a in hon zau zia le mi hring te phurrit le har sat na tin reng su

kien pui a in huom zia a tar lang fia khok mai dam na ma mo tu te ta na dam na le ha na nei te ta na chol na ko mu turin a in huama tu tan po pan thei ania tu ma hi isuati dam thei lo tur khopa na lutuk kan om lova ani lo le sual lutuk atlan thei lo tur khopa sual khur thuk lutuk om po kan om lova tin ril ru le tharau lama siam that thei lo tur khopa ke chelutuk em po kan om heklo ani tu po isu hian eng anga natna nasa nei po ni sela ama pan tur hian min dua chutiang chuan min som ani tin palina chuan isu hian taksa natna mai ni lovin natna tin re ngna te ati dam thei ti hi shia ta tho me isu ati dam na chan chin bible kan hu tam ber hi taksa natna chi sang sanga na te ani deu bera ma se isu ati dam na hian ril ru taksa le tharau dam na fam kim pe khi athil tum ber chuani thilti suala wanga mani in thiam lowa ril ru se om ngoi ngoi te ta na dam na te lungai le thamuan ngai te ta na te hlau na in ati buai me te ta na te khak na le huat na thin lung nei te ta na te le tharau lam pachiat na tharau lam nun korong nei te ta na po dam na atling ani zeng pakhat ati dam hne na khan isuan kafapa isual tengai dam ani to e ti in ashila isua ti dam na ro pui ber mai chu tak sadam na emo ril ru dam na emo mai ni lovin thiam lo chang to te pathian ne na in rem tir le na hi ani a chu chuan ril ru taksa le tharau dam na pum pui hi a keng ani pangana chuan isua hi panzel mai turani isua ti dam na hi trum khata tan chau nilovin ama ne na dam chu nga in zom nang het nei hi ani mi pakhat po in nat na chi sang sang kan tur theya hun sang sanga nat na kan tur non fo thei bok kan mo hun apia nga isua panzel mai turani grep peng te akung pui ne na anin zom reng ang hian ring tu chu ani su krista hi zom reng mai tur ani a chu chu kan dam na po ani isu pan du tu te tan chuan kong rang rang in isu hi voin theng hian pan thei reng in oma isu kan pan thei na chu trong trai na in ama ne na in pola trong trai na hi lali suan nen kan pan thei na kong ol sam berani tin chu ba ka chuan athu thiang hlim bible kan mu te chiara ama polin ama kan nai thei ring bokani chu ba ka chuan ama bia a chi bai bukin ama aku na ama biak na tak tak thin lung nei a ama lama kan in pek hian ama hnen kan pan ani tin thu le hla mangte po in ama polin hun kan mangte ya chung ba ka chu ni tina kan nuna hian athu o ya adu zo ma nunga kan thil ti te po chu lama kan ti thrin chuan ama kan pana ama kan naya ama nen nun in zomin kan om thei ani isua naya kanom hian akhongai na chuan min siam tharin min ti chak zual zel thrin dekhin thu pakhat han soila no pang pakhat chu atlupala akhu pasaw hliama abul vela midang omte tran puina beisei ain anu apan hal wang wang mai ni achan chu anu hian a mangaya atan pui ngei don ti achian wangani khovela nat na le har sat na ten min hliam chang hian min mangai tu i suan ne na dam na om ti sia in ipan ze lang.

0: liklik lo check te utsuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas in ren sem konga malak nan gas ai man the induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin ka ni ni
1: hi hi akashwani aizolani chanchin tharmi zo rong apuan elongai thang

isu biram veng tu angin ti laron sa tu khazoram chani ani e hi akashwani aizol ani akashwani aizol chuan tunkar thole ni lo om tur july ni sari zandar sari le minit ngale daria tingkar a hian ration card le lpg chungchang a sha turpai mo ti thupui mangin life interaction program obat se dona puje zo

le hi spotlight program hun alo ni le don ta a tun chuma ta na kan thupui tur hi india le france royal thuam chung changa thwa ho na ti ani don ani dar ni le sanwe san sin thar mi zo tong kan puwa nga nga dar ni le mili som thum panga sapla kan ngai khale don bukani ole chu ti chin chu kan hun man dan tur don lok chen khat kan puan the an nia tul big thila chuan ti dang lam the an ni ang hei hi akashwani aizol ani chanchin thar hindi achiar delhi mi lak chon ilongai thang u

Insan kani lo nan ti lali hoi lo par moi i swa ti laron sa tu kharbe ka zurin tlwangi ani zora me khyang te in iswai the ti la asak longai thang o

Isuai thei ti la ron sa du kha zo ram khyang te ani ole chu ri zong chu tun chu mata na pathian fakna la zo ram khyang te le re bika zo rin tuang te nan sakan ngai thak thei chu ani hei hi akashvani ai

lel el sadai ti thale lungmin len ka thiling don lo ti tharon satuka gospel zo chuan moi ani samuel ren thei lo zai ve thunga nga ikal zelang u ti thale van sai pol ti thate ron sang

ikal zelang uti hlale van zai pol ti laron satuka somoila ren thaiyani zonin sangi lo zai velenga sheomna pi amal somna ti hlale ka faka che ti late ron saang.

ka fakat se ti la le shom na pi amal som na ti la ron satu kha zo din sangi ani ale tu de zong zo ton chuma ta na ngir ting hun kan man hau the chu ani hi akashwani aizol ani lalpa sa fakra u pathian fakna la kan ngai thak chun zom zelanga ar lalram chanan min siam thar le ro ti la sakilangai thang u

min shuai ro ti tharon satu ka ar lalram chana ani chuti jong su tun chuma ta na pathian fakna hla ar lalram chane le ro bi pachaw te nan sakan ngai thak thei chu ani he hiya ka shwani aizol ani

Puna dang lam ro rel na ni ro pui ti la ron sa tu te kha ngak len moi le pol te mission veng thang an ne la dot le tan tu na thar mang e na eng no ma ti lan sak long e kha chun zo mang

Hei hi Akashvani ai zol ani program pang tu hi marina le tlan moi kani a control room duty lal nun puya tuna chuan pathian fakna hla zai re moi hun kan manganga tun tuma hian lal tlan thange pachuao ke lal than lian le wanel za pite anun zai don ani kan ngai thlang masak ber tur hi ka zai chan ber ti hla lal tlan thange pachuao sakilo ngai thla ang u

kan ngai thak ta ka zai chan ber ti la run satu khal tan thangi pachuaw ani ole tu na chuan lalpa ma a ti hla kan ngai thanga kilal thanlian an ron sang.

kan ngai thak tak van kanan kong zo tu kan ni ti hlarun satu khale tlan tang hi pa chuaw ani ole tuna chuan kelal than lianan lal isu min ngai dam ro ti hla sak ilongai thlang u.

0: kan ngai thlak tak isu min ngai dam ro ti hla man se to kha ke lel than liana ani ole chu ti zong chu ton tum zai ri moi huna lel tlan thange pa chuaw ke lel than liana le walal za pi ten pathian fak na hla an sak kan ngai thlak hau the te alo ni ta akashwani aizol atanga puan chho ani
1: tidam thelo shikpai turin man lelsu van doi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai an tamzok rui lo la film khurla hiv chu ama in om ti ro shing nun zin ko nga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front so mi che ni e
2: awareness le singthi sub center naibira athlonin alakthia no pang ko chalo chu ni som pali chuang zing pek turania ko chalo are hnu po in ni som pali chuang zing pek nge nge turani no pang ko chalo ta na awareness le zing pek hi treatment him ania ko chalo atidam chakani no pang no te hnu te hlai ko chalo te chu ei tur hnu te pek chul lo tur andam lo lai le tam hnu po in thataka ei tur pek zel turani

0: oletun tum kun na thokte tan ti huna chuan pizir thang pui re ya khwa ayang ching tu kan palai na kom na ilongai thlang u
1: ajwani aizol ni kan programa chuan pizir thang pui re khwa kom na hun kan nei dona ani hi aieng huan nei tu nia aieng achinga aizong tu nia tun tum apo hian he hun thak min pe a ani kom na hun hi kanon nei dona ma sa in pizir akashwani aizol chuan se bai kan buk che a hun thak min pe ka van kan lom em em ani ti khan se ma sa ni se re ega hian ni nom na re tu em re ega piang si le ni em
2: ni lo ve
1: khoi venga khoi khwa changa lut ngei ni
2: champai changa lo sal ron nei ka nya
1: o ani leng ti ko ma changa om ngei ni
2: sang ni som pasari chang ka om ve chau
1: o sang sang ni som pasari chang ni om ta chuan ani le champai lama chuan ti te te ang ai eng hi iching ve to shim shim
2: ching ai lo khila ma chuan
1: ani le heta re e ka hin iching chan ta ti ro ing ting iching chan dan ni bul chan da kha min han shil theng em
2: a Sorkar trang ni lau hei ing lau trang hian inge company re ye ka hian ai eng company ang hi company pahni hi omamo chung te chuanin bulan tana an ni nuai trang khanin ti ve dan kha kan ngai to ta tuna ka ti ta ka hi chu mimala ka ti nia mo
1: chu chu tun e I pasal ni inhu changai I kuit zetsa ni tati ro. Kuma za ngay lo kal kuito.
2: Hei kum thum na ang vel chao ni tu.
1: Ani le. Ing tin nge I rei e I ai eng su I han. I han ti dan ti mei te ang. I chi nga I song bo ngal bok nge ni. I zwar chua ngal bok nge ni. Ing tin nge kal kuitan.
2: Kan chi nga chuan. Kei ma nin o kan song bo. Kan tirawa mo. Chuan a road sa tikha kan her dipa dip sa tikhan kan ral chong ve le ta
1: ani tak so ani le khoi

0: nang ei chin
1: he ta ri e ka tho yan ala lawa khwa tangin ma
0: o o o ani le chu mi ichin na chu eng ting nge in I pan thin
1: ke in kan kal mai
0: ani
1: ta ma se motor po kal thei tha wa ma atam tham kan cho ang ti ka chan motor in kan chi phong ve me ya
0: o ani le ti ta dei dei la I ram zao zong ve le she thei me
1: jin khat le chan ve mun ve la ton a yan kan chi nga ma
0: o o nila ma chun zao ve thau ni mo jin khat le chan ve chu chu ta chuan in ani le na thok te I nem nang ma chun nge in ti a in chung koin in ti
1: o lo fa te kan roi ve mo
0: ni tin hian ni fakal chin nge ni eng tin ni ti
1: ni lo ve ni tin chuan kal bik lo ve he tho hun a chin lo hun a han kan chi nga a tho hun a han kan zu tho le a kum khata voi thum voi li te kan tho chua ka mo
0: tu na khana chin hun kha I ti ta eng ti tha vel hinge chin hun ta na tha I ti
1: e bril le me tha kan chin tang pui e bril tha top la ma chang in mo
0: o ani le a chi te ho kha eng ti nge khoi chang nge la
1: chu a chi hi ti shang shang hi om ve ta chin du bi deu te kha kan nei ve mo zung zu a chi cha de unia kan sha de kan lei khom ve
0: o o o chu ho chu re ek khu chu nga changa ila khom nge ni a inge a aizo lam panga chang ten
1: re ek khu chu nga mi a cha kan ti ho kha kan lei khom ve me
0: khami a chi I lei khom a khan han thlian dan te om le em
1: om le e chu I ama dar te kan ti ang te mo ti ang te kha oma khang kha chin du bi hey du zong kha la win ang lo mo ta bu bi ke hi chu ti ang chi khan tu na chuan ke chu ma dar te ang chi kha ka chin ta
0: chu mi chu ani le a ing I chin na hian in a le a hian in man chi te omem
1: le cha hi kan mang lo mo a ing hian le hi le cha lu tuk lo wa po hian a tak du ang reng phia na
0: so how that so nang ma huan atang om sa ke kaninga tro ani le huan I huan kha nang ma ni ram nge ni a I nangin lawai ba nei ve
1: o kan nau te rama khan di khan ke ma ni ta ang ni chu mo kan wa ching ve
0: in wa ching ve top ta chu ta chuan in ani le khami ala khun kha eng ti tha vel nge ni ang
1: a cho hun mo
0: a cho hun o
1: february tha tun tha chho hi kan cho hun wang lai ni ta tu na hen kan boy pui me ka ma kan ti ro vel me ka tu na hian
0: ani le kum khata voi zang in chau thin
1: voi khat
0: voi khat top ta ke jing za bor vel ngi in voi khat chau na hian chua
1: chu tak chu ka ban chang thiam lo voi khat voi le kha tha kan chau bu fit nga lo ta ain dot ten kan chau ve ta mo
0: chu chu mi a in han chau chau zong zong chu a she the zong lo dinani mo a bor ve lo bang
1: o quintal ni khata hian mi pakhat in quintal khat kan chau ang ve langa chu ti lai fu tang piang
0: a va tam ve tro le lama chu ani ani chu ho chu eng tin nge han song bol chun zom dan in chawa in eng in hona in sil faya eng tin nge in photo eng tin nge khami a process khami han
1: shin kan hona chuan kan thian fai le ve kamo kan thian faya kha kha kan sil fai le a chuan kan chu ma kan zai le ble ve ka kan photo wa chuan kan her diple a akal kong hi thui ve re lu tuka mo ai eng hi
0: ani le khami kha kho la kha in ni sa shim shim em ni nang mani hian
1: society hian in khol hi ho thei nan ne yamo tu tu kan ho ve me ani lo chuan kut ten kan chan me yamo
0: kho la chu lian ne
1: lian lo ve te de
0: laptop thei ang chi
1: ta laptop thei ol sam deu karena e a me thei ang khan ya
0: ani le khata khanin a phoro kha mi ni ha in phoro me em ni
1: o ni mi in chung anga te hian kan pho me emo e vai vut khu ina khu lo na tur
0: o ani le a her dip chung cha khan in ting kal pui dan
1: khol a yang her dip na khol o ma mo ta chan kan her dip tir ve me ke ji khat som thum an tia ma her dip na man kha
0: hemi eng lawa bu ban te pon herdip na khola
1: ani o khatya ang khola
0: ani le chu chu in veng in khuwa hen ing zang yom
1: pan ni hi alian deuh chu niam a her lian deuh.

0: se atui sorda to kha chu a eng po kha lo dal nge nge to mo a chak na kha kal ral ve tong chu khang ti ka chu shal le tla kha ni to lo mo
1: chuanin adipa tak chu in zai lep nu a khanin in phawro ta ti ro chu kha kha in her dip top me mi
0: o o
1: adip khan ron chuang vele top me ta ni tam chu ni chu kakahan siya do deo lekani asan su tunya kan soyang deo kanin kami as kan kan sorsa atui kan sorsa po ka lo poro tayla lo herdip tayla di ka kahil rom ta masay tunya kan rom soy fiya ta ada do kay ti ta tiro kang tiyan ka zole lama zon na dahan ka tang le deo ta andi le hemi ay eng bi ka hiyanin rannu hiyanin han ay hek te hiyan anay vim hemi
0: inseksyen ang yet te om ve mo he vual kan ti ang te heng ti hanan ei du lu tuka atam kan ti ang deu mai hian a chunga hian nge dum ang hian hian aka ve na sa thin lu tuk then kha chungo
1: o khang ti kan dam doi te mun nei em
0: nei lem lo shi a tu na chuan kan a vai a kai chuan lo wang khanin a che zwal kha tu ti kan kan nol mai mo kan pai mai ta dam doi fertilizer ang chi chu kan mang lao
1: ani le tui pek te ngai re ngu vem
0: tui pek ngai lao
1: e
0: a en kol hi ol sam ang re ngamo ai ang chu kan chi nga kan zu thau fa ya kan seng ve le top ani me mo a shan pa va ti hler hler ang kha ngai shan lem lao ta
1: a zian ani su ti ro ani le nang ma huan bi ka chuan in ria chil tin omem
0: om lo ve a nai mo
1: ti khan nang ma ni in vokal top me ta ni tina kal kha ngai la wi tin ka she tro na china ha lin kar kha ta bu eng zang ka kal chin
0: zu tiang zong chuan ka she la wa i a tho hun ang khan kan zu tho
1: to pa
0: fai to pa o chuan a hun le ma kha chu kan cho la
1: o o
0: a ni ma lo om le khan kan zu tho fai le a tiang khan kan
1: ti to eng ting dan bor ve la ngin kal chin
0: cha kum kha ta hian voi thum kan thlo chuak ta mo
1: avazia vetrole la ma chuan in kalau ngai to dan chuan in nit na mo ka tin na mo zukal tura kalau ngai de chuwa ma se kha khang tiang ni si lawa kum khata khamisan lek in kal kha chuan la ma chuan thil dang po na dang po tho thei
0: do to o ka ra khan hun o la tam
1: ani tak chu ani le in huana tanga in nang mani om na lak nang khan nge truck te in hayar ve me chilem ni
0: o pick up hian ka min phur sak mai
1: o kami a chaw huna khan mi ingzat bo velin nge chok chin chu
0: ni khata pali panga velin kan chawa mo
1: chu chu engtia reng in han be
0: kar khat vel te kan chawa
1: chuanin
0: chan ni
1: alo rem ta
0: o kan than chol vele mo kan han te chu kan han song bol vele phota ni chu kan chaw sa ang kha chan khami kan soi sak zo khan a do ta khan kan zu chaw le a wei le khata phur zo ve khan he a phuri thlak ve mo alo om zang ve zel buka
1: chuanin khami kha i adot le tang khanin in siam le nga ta mai ta ani ta chu
0: kan siam chop ang khan kan phurani ber chu mo
1: le la ma chuan i khami in chau zo kha i in huan chu alo nge alo ruak ta huai anga kha kha thil dang thlai dang te in ching le ngal don nge ni ai eng thau chin in tum ta an
0: o chu ama ai eng thau chu kan kan ching le ang
1: kaka kangai to na china kangai to zo a masala ma han zo om tak chu ani ama ro chu kami a ai eng chi a kha eng ding nge a chi eng nge ron thena eng eng ang nge
0: o ti la kami kan ai chiak a chiak ni lo a chi a kan ti ro ang chi a kan cho chu ang thau kha a chi chu ni ngal mei
1: e nang mani ni siam ngal mei ta chon khang kha kha i nekina ti khan an ma ama le ma kha in chom ti na ni mo ela ma chu no ol sam do ni chu ti ro chuan i chu ta tak chuan in atui a kha chin khang kan han soi to ta bottle in da nge ni a ti hi a bottle te hi tun lai khu fe la nga chuan hei a fim kho te ngai to ta plastic bottle kan phan te po hian eng ang bottle ang in da plastic bottle hian in da me chin nge ni a
0: o plastic bottle hei tui in na rak ang chi tia nga hian kan da ve me
1: o chuan khang khau kha ti hianin in aizol lama te niron thon chaw le ta ani le nang mani re ekho chu khanin zuar tho em
0: zuar tho ve du hei mi zong zong in kan ching lem lo ta ho rei ya kho chunga po hianin du le ma mo hi kan um ve reng thawa
1: rei
0: ai in te chu sui sui le sui nu chung tin ma mo lo nya mo kan lo in to del vek kher lo ta
1: i ani le vairam ve la te hianin thon chho te tu me
0: kan la kan la ching chho zel te ni chuan kan la tiang chu
1: mizoram pon thlem po azuk thon chho te kha a tha nga te roi tan te po kha nin ani le chuta chuanin company lampang te hian non be tu ron be to tu te hi cheu hi an anum toim
0: o chu ai eng lama kan thrai tu te hi chuanin in company chi shang shang ne hi chuan an in dor reng ma tu na po kumina po kan chin tur hi company a ti han ti hal dan nin ngai twa sarvik don
1: e wa thave tro le lama chuanin i engine oh in engine sa te meng in thar sa ho kha lo da khom ta ula I aizol lama mo mizoram hun chong sanga lo thon chuak ta ula khami thon bang te po kha an ta chong company lama han ti ran ta se ani in a hun chong sanga lo thon chuak bele thei ta ga ta kha chu in ta kha chu ol sam zok don ta sim sim ta chu mi te po chu kharin lu khan lo ma na china kanin zo te po khan a chan chu ai eng hi gan sui ta gan khan he I shisena ta na pui mo mm ta ni chu I sui nang ma pon sui to ang de khan in pum lampanga te po khan in chang kai mm ta pum nam doi chata ga ta khata khan in expired te te hin ve ai I chu mi chung zo adama ti ang chi te kha om ve em ai eng ai hin
0: om lem lo wan yang karing tu na kan sui sak da na hi chan he kan chu ma kan chum hian in rei tak hi abung ange tur te kha veng ben tia mo kha kha nin ati ati thare nge mon o te ka tia achha achha ka shingai mi alo he kum thum kan da ang te po hi mo anga hai rengi no om
1: ani tak chu han hing vel te om nga em
0: om lo
1: atui bi ga po khan mo
0: atui te hi chu chedu lu tuk
1: e chedu a chedu zok ta ani le atui hi khuluma hian enge fricha da reng te nga em
0: fritsa da lo chan a hing du
1: a hing du ta a phut ta ki chu zia do ni mo
0: te a phut ti chu da da char char thei ta mo
1: ni ta chu ani le I chu ta chu anin a tui kha fritsa kan da ta phut kha chu pa nga a hang kan da me ta hei kan ina kan kol chho a container bu bu ra kan da me ta ka ta kha chu a chelo ta nga ani le in a eng a b ka hi a eng da na hi nge a thai ti em I du thu sa mem
0: o cha ta ki tu na kan chi nang ho phe chu a eng hi nal lu tu ka mo man lai de ti me la an chin ang chi kha chu ai eng dal de de ang te kha an lo chin chin ta ma che tu na kan chin ho hi chu an eng nal an tha le ka sei du le pakha chu mo tam tak hian in je ek ai eng an tia re ek ai eng ni me a lo thil chi sang sang pol ang te an lo zwar chi ra mo khang khan re ek ai in kha ti hin che chin
1: kan ni tak chu I soi ta ka chu ka mai to chuak ta re ek ai hi chu alar pui ta a re ek ai kheri ke pon bazar ka jong thin ta ni chu khata ta khan in nang mani hian I thil thil pol chung chang ron soi ta ka khan enge thil pol dang lam te hi om ve nga em
0: om nga ye chu chen kha chan mai da te mo le chi te ti shong sha til engi achiat lo na tora an ngai ang te khan lo phol chinta rai ek ang ai eng hi chu hei fear top ang khan ya o eng ma kan pol ngai lo ta
1: oh
0: kha an lo she shang lo thi na mo chin ka tian rai ek ai eng an tia kan le ya ma se I a tha lo lu tu ka tian lo tian lo sei se la mo zor na lama po hianin hei in thlathun om deuh deuh hi om ve thin ani chu rai ek ai eng kan le kha dik lo reng reng ang tien lo tia chen yin dang duo ya tien lo ei ta mo
1: ni de chen te po khalo me don ta te ro nang mani kha chon a fir top khanin ti ta ani ta chu o he kan hun te kal akal duai to a top lam pang kan nei to me nga he kan interview chung hen enge moni han sei du te ne mizoram mi pui te mi longa tha tu te he I she tang in radio chu mun chang chang chang mi longa tha ta khang khau ne na a thu cha du te ne thu cha toi kan hun ti top nan
0: ai eng hi ei zon nan hianin a man tlak ve lu tuka chung ko tam takin tuna po ei zon nan kan mang me ka kan lam mang zel don bo ka mizoram rei ek chau lo pon rei ek ma kan la ang yan kan ti ve vek thei ni ti kha ka soi ve do
1: o o ani tak chu

0: du du hunatil e cho ahun taka e nge tha du hun hunatil e ka khonga tha jok le tunga sia le
1: Ahun taka e.
0: ahun taka thil e ji nga te chu na te tla ya te cho khon nei thin ka sia jeng tu re ni jan re ya te e me lo tu ro kha kha pu mena nge lo nia ki tha e lo mo me zona pasarina chuan noodles nge risel thele thlai lam chi noodles nge risel thele thlai lam chi khoi zo nge thale tu nge phiale
1: Thế lệ thay làm gì?
0: oh sele me thele thlai lam chi tak satan risel me me noodles se ju kam ram me me ni ti se tu ni ei vok vok lo ta na cha o thlai te ei tam me me ti vung risel te nia chuang chuna che me me ni ti chae ole kha kha kan tak sabung sang sang te kan si se jok na na kan en kol dan tu te nia tam vung tlet do ni o kan ngai tha tha alomom he me
1: Kan ngai tha cha hle mai khang an soi zong zong te kha kan ti chin dan tur kan tak sa peng shang shang kut le ke mit le beng ka te kan in kol dan tur poi mo e me man ye a good crop production shang e shikhar te vimal te signature te dildar te le baka mezial te kuwa kan ti te keni chuan in kan ti chin ve reng reng tur anilawani kan ka chhung te kan ka te khang te chetu te kha ani wang ani e kan in bual po in fai takin kan in bual chen tur ani a kan taksa po chadewin kan soi zoi chen tur ani tuna chuan chang soi rwal kan ngai thadon anga group recitation kan so manga ron soi tur te hi kelal shwai twangi lal chakimi ren thei bilal ram moye vanal chan puyi le lal wat felite ania soi turin kan so manga ani hian in christian hlebu number zanga somnga pangana shingmi hun hi tuilwang angin ti anron soi don ani uluk dewin kan lo ngai thadon ania o
2: christian hlebu number zanga somnga pangana shingmi hun hi tuilwang angin a heliam se ni kinin shing nun thorim na chol sanin chetuanin nuam kan theng don shing mi hun tui rong ang aliam zele

kan ngai thak tak zion pathian kho pui ti hlaron rem tu te kha lungle electric van ocean zai pol te anni ole tuna chuan o katan ti hlakat ngai thla anga dur tlang ke thlik zai pol te nanun remang

Hei hi a kach van i ai zol an i tlai dar thum le minit som ni panga an i a tuna chuan zai pol faklarim gan ngai thanga. Tun tu mai hi an ram zau tlang baptist koshan zai pol. Tui famit koshan zai pol le vai vakon koshan zai pol ten patian fok na hla anun rem don an i. Kan ngai thang masak ber tur hi ram zau tlang koshan zai pol ten lal pa tli pui at le tia ma ti hla an rem ilo ngai thang u.

kan ngai thak tak phu lo mangai na ti hlaron rim tu te kha vibe kon ko shen zai pol te anni hole tuna chuan ram zo tlang ko shen zai pol ten kanin hmu kanin ton le ma zong ti hlan rim ilo ngai thang.

kan ngai thak ta kha cover shoot swak ila ti hla ani a aron rem tu te kha tu vomit ko shen zai pol te anni ole tuna chon vibe kon ko shen zai pol ten tai ta eng moi kong khar hon ti hla an remilo ngai thang

0: tunjum chalai te huang achuan tun laia zai thiam lar em em mendal lrot puyale kan palai inkom na kan ngai kha ho don ani
1: akashwani aizo nga thatu te in the vine se bai ule tunjum a hian zai thiam komna kan nei don kan kom tur hi mendal lrot puya ania ani hi mendal te kan shiat khania longai thatu then kha chuan in kan shiat to ka ringa tun la hian lar em maya mel sa nu ti te kha tun la chan lar em maya khatiang zong zong tele ama chan chin te engi alo ti chin ti tele a kan chia tur poi mo ang zong zong te kha tun chuma hen zo chua kan tum don ani eng po ni se chibaile men dalan ti top chin che em eng tin ye ming hi ko ruat pui ti a ko che ten om em
2: oh kan no pan te ta changa min se tu te kha chuan in ruat pui ti de lir hian ai ta school lama kha chuan mendal ti nga thian te han min ko vek thung boka a puitling lam pakhian ruat pui min ti an chan ka thian te hoin mendal min ti boka chu chu ni
1: ani le stage name ma hian in mendal ti hi mang tame ni mo
2: ya ma li min pa ai man mai kha a tha
1: ani tak chu ni zo mendal kan teng che o i kan lo shat dan che in i hlam ma sa te i i release masak ho te kha a rep lampang te kha lo ni ve chin box ya tun chu ma henin zai le ta dai mai kha ama sa in khala chung chang kha lo suila tuli ti ang ang khan rapper nge in ya singer nge a exo khange nge ne in ve ve nge khala kham nan sui fia sak masa te
2: ya kan chan da kha rep kan tuya chang chan kha kan ni ta ama ro chu kan rep po khan in a thuk nei de ule kan rep chin wa khan tian kan kal kan kala a hlapa nga yang zong te kan siam chho ta ma se mi na kholai kal vela so zai thiam ti ang te wan soi te nga in kha rung thi na za kan zai thiam lo zia ke ke ma ni ke kan in sha chi ang le tuk thi ni ka in kan lo in kha rung zo ka le la ma re par ho shia ta re par han in ti po hin nom le che cho lo ka le la ma
1: ani chuan in
2: khop mai
1: enge ani le i du zo re par nge singer ni i du zo
2: a kami ka kasoi thiam thin lo wangin hai artist ti ag deu top yan
1: artist ni deu top khani mo a le lama chuanin ma ni hi chu thiam mi kan in detox chin lo deu veka amara chu mi ten kan hla te an lo dua moin lo ti thiam min ti dina ni maya chu wan chan nang po kha i thiam rep pui thiam a zai pui thiam dina ni me de ro eng po ni se a pani ni kan ni ve ve phot me ro i le tun la ya hianin he zai thiam zo chu zai thiam nam te kan ni kan ti thina zai thiam kan tam em em amar chu khang zong zong kha an lar kher lova hlamoi tak tak phua te po an lar ve kher lova e amar chu mi bi khia no mani la pakhat lek ka lar pui mo khatia ang kha anom thina chu tiang jinga chuanin nang po enge iron be chhona zong zong to te kha han thlirin e i hla zong zong kha hit fek kher big lo chu ti rwal chuan hit tak tak te pu ineya chun chu iron i enge iron zai chau iron rep chau chan dan kha beidona te inei vem atirin i hit ngal hluaiam ti ti kha kan thre cha ka khang lai khami chau kha i du dan dan khami han chang le pat mai te
2: ale kan lama saber o ka lama saber ka telve lama saber ti ang o ke ma chu min ni lo ta yang fela le is dok te nei khani ta chu chu sumi nei ti kha ni kha hun lai kha nang ponishia kan om ho nge nge ka sia i

0: million views joy moi dan pe khun lai khani ta
1: lung
0: ante
1: lea
0: ma sak ber aizol kha a ma sa jogging
1: e
0: ria kha
1: e
0: ta
1: e
0: khan sumi nei kha kan upload atanga khlan ni a khan million views alo ka ya chuan kha mi an joy moi tura khan kai phat che che kha kan lom khom me kha khun lai kha million views kha khan ngai sang e me ma chuan nu wa khan jing da ruk te kha kan ti chau e kan siam le ta kha mi kha kan rin phap ba kin mi khanin an lo ngai lua 12 days vela emoni khale kha ta khan million views ala bukai a khang a hun lai khan lar ve vi winga sia chuan rup ru te te khan kan siam le kha mi po kha re lo i a hit ve zel anga chong ka ngai kha mi nu a khanin college te ka kal le a college te kan kal chun zoma i lockdown te i online kal kha ani to lo ta offline kal le angai tak sia khan college te kan kal le nu khan aizora coaching kal e kal pa han tu ber taxi vel te kha kha la khang hulai han ti le to kha katum lo sim sima ama ro chu in tin tin emoni khan kapur thu tin kapanati kha kan siam vel ya re ta pa chol nuwa kha kha ka be se pa ba kin e comeback song de a kha ngai ni chu kha kha aron hit vel ta chuan kha ta tang khan active ze win kha ka ti chau vel char chara e a million views kha a kai chau vel zel ani chu e amaro chu hetia hit fall big ang chi kha chu kapanati ti nuwa khan ka nei le om hi ka shelo hetia kal chamar pa nga yang to phi ni ta chuan ni kumbi ka khan kala upload hau kha kum dang kha ka phata lo in ka shia le lama chuan keima mi mal tak chuan in a kum dang zong aya ka la ti chua a po an le tha ang dewa ka ngai ve khan ya ma ro chung mi pui kha a hip ta chi lo ve la khan ke ni tan chuan a e zon nan dewa kan lo mana wang in la hit nei lo kha chuan zaina zai zai som na tur nei lo te kha lo om ta ha mi wang kum ni kum kum top lom le kumin kum tiang ni kum kum kum to pa hi chon program hi om chat sim sim afang hian ala zia january te po la zia february thau ve la khan ka be dong man kho pa eng tin ge a he tiang rek ma tan ni chon ai zo la tiang ke in lua te ka lua to lo me do na mon le ti na hial te ka dei ve ma ni chu a kho zo la te ka le le ma yang a program o min chu ka chu kha me do a vì lẽ thế các chị về mà đã gặp bị tổn man lúc tuổi à cái ngày tuổi xa cho à các vạn lý xia min nhà các first letter khá các lâu chef phụ lâu khám khá các có vật về mấy mấy các chị em mấy lâu ngày lụt bộ cái ring là vậy cho nên rin ai khá nên rồi hit về ta khám khá nên mi rồi boost lệ tôi nghĩ là cho nên anh tuổi à khám khá first letter vàng à giải tuổi mình lâu sớm nó bao nhiêu cho mi trung mà cho nên yang felan hi ngan kal zanga lau dang pakhat upload masak tum hi kan ya ma se yang felan tu na mail sanu hi upload masaturi min ti wa khan a record masaro e record la upload masate ro tia kan va record ta chon pas pathian mal som na ka dong ka tilo the lo ka ma thil ti wang ni lovin a ka van nei wang ni lovin pathian thil ti ani nga sia e mal som na ka dong a ti hian mi nan lo ngai shu wa kha mi kha karong kal chou dan chu ni pering a sian
1: ani tak chu a kha mi chung changa po han sui tur tam tak oma ma se lo zo ma sak tur om tak kha ania nang ma khani ron suya e mendele hi khozol khwa ania atir lama han kan lo sui lo ba khozola hianin kan ti dai te ang khati khani local chou dan chu kan lo she to ta khozola changa bulletin hianin tu nge inspired che tu nge zai tura rep tura ti che nang ma in iron tive top nge nia ichian den an inspire wang che in nge khalai te kha iron zai chan rap nge eng poni se a e bul chan na te kha han soi le la
0: ne kha mi eng lo a ma ji ni te ho ina re betil an ti bor ve lai han a mi zo play role tam tak khan in kha mi rap le ne ne hi kan than tui pui ve ang re khop me kha mi ji ha kai po kha ka tela chuan lockdown chau vel ani ma deuh khanin kan thian pa pakhat hi sipai a ir alo hi kan le na vel a hian bt player a rep thina kan thil ti mang vel khan freestyle thin kha mi kam ka sia kha ka thian te bula hian a om lo hian uangin ka ti thina ka ti ka ti ka tui ta de ani chuan e kala shiat chian deuh chu ka lu po hi ka ring mm lo wa ama ro chu la pakhat hi sumi nei kha aw kha lama saber kha kami kha kanai ve thum kha kan khuwa hian home recording nei ve hi kanin khelpui sin hi oma.

0: chuan rep hi chop tak tak zamo rong kai te rui lo lam kai noi te ka chu om ve tro tho mar chu khang ha chu ka tun tru ma hen kan soi tum be rani lem lova rep chung sang aro ro chuan tin kan ti dei te ang ngai san zong i nei venge in karinga repara te zai thiam mi zo bi ka mo tu hinge ilo en ton ve a tu hinge zai thiam ngai san ti nei ve em
1: oh i ngai san hi mai kalim sai lo kha kan du thin khop mai a chuan a jini te kha kan ngai sang thei khop a a khami rebetelan ti hun la kan chuan ka thian pa fela hi a thiam hi ka ti hle a e na a chhiat mai mai hi ka ring lo ala dai rei don i tu na a chol dewa ma se aron ti le khuna chan thla thak tak aron nei lenga yang fela hi tha ka ti deuh ber mai thei ni
0: e ma chon ani tak chu ti ro tu na po a ani chu hla po hi thei em em a he tiang hi mi zo jing a hen kan tam lo khop in ka sia na kina phe chan artist of the decade de point la ni mai thei ni a soi thei mi alo eng po ni se thu dang kan kai zung zung anga ya hun te kan nei tam lo wangin zo tur chi he tam em em mai tun tru ma hianin e kan zo na te po paka deu noi mai thei a I rui lo chung chang kan soi dai te ang na kina zo na dang te pokan in zo le thau tu rangai la mi zo ji nga ai zo la bi khodang chu ka soi the lo wa ai zo bi ka hian he rui lo ngai mi pa kan tam em em me ho ma a sang chuang chuang an oma engtinge henga hianin invoice te hi alen zo ka wangin I engtia mala khenge tha perang ti tele nangman rui lo I mu dan ve shim shim enge larna khovel entertainment khovel le rui lo in chopol dan te I se chiang vi wanga nang phe chuan chung zong song te chu lo ngai tha tu te na lok nan lo shat ange lo chan theinan I I mu dan kha a eng bu kong po ni se han soi ve shim shim te
1: ne dro rui lo hi nia a ve om khop me a eng lo mi mi zo hi fiam thuin kan do e hi ka ti thi ni lam huai na te kan ma mo a chai huai na te kan ma mo kan ti thi na chuan a nga ti nge rui hi an du thin le o ka tia rui du wang ngor ngor a zu in te ai kan hi dan ani lo wang hian e ka se thiam vak lo ni chu chuan e le lama hei a era I kan generation hi a fu ve te te po hi angai anyang chu ka ni kho zola khian kan khua hian generation van nei de mai hi kan ne kan ma kan u te zong kha khang hun le hei drug se di kan tam ve ani kha ma se an ni po han dem thei lo chan chu an hun lai khan in ei zu in kha ching khan ti tat lat mai a an kha mi dam doi ti kha chu a le lama mi ho sa fa ti tu rang te wa an ngai wa khan an nei lo te po khan in lak len nan te po lo ti te khan om ve ta ma se tu na hi chuan in I khozola ma khizong kan film to khome ke ma di le kan na na te rual ho chu ma ro chu ai zola ma hin karin a in e emi eng lo home vela zai tur te kan kal te hian in a atira chong kan khozola kan u te rual ang chi khami generation ho kha na om turanga ka kanga ilai khan e ke ni ai no pang dei dei te om kha an lo la tam lu tu a hemi ko nga hian e dam doi chung chang ker ker a hi jon in a ti lo e ti chin lo kha apoimo perin kashia I ei nula senior te hen tampha ni ten tuwe mo soye chang te kha kashia
0: nula senior tam chan kha ni de pakhat la ta kan kan bar dread khatlem ema chan chu I soi lai khan kan han pochat lok chenga e kan chan tin thar te jan tin kan ngai tha mi pa hi piang claim zo kan thi tam zok ze bok se mang hi ang chan ri ha me mo adik ti ve de tho ve ma
1: adik kho me mo so ye shi ka la fu lu tu kan ya
0: ani ve de ta tun lai chu I le lama chuan in atilawa te hi fel tak te chu an om ve thowa enge tu na po hianin hul hliap ti te sarkar in social welfare lamin ma an lana se em chu ti like sarkar te pon thei top an chwa like kara rui lo boy lo la boy te khatam ta kanu ma e nang ni ang hei zai thia milar tina in lo ti lo te kha alom om kan han ti le zuala tu ma te chuan in larna le rui lo te kha in kop ta ta ngai nari ru de kha om china amar chu tuna chuanin enge anin fai siak to mani ti tur kho pianin play role e tema ron chang thar then khat te hi chu a zuk muam nen an fihlim an

kan ngai thlak ta kha kan tha aveng ti hlani aron se tu kha Stephen Mwanzawa ani kan la dot le tu chu min kalsan ngai lo ti hla Miriam si sai than nguri sakani tu nai lo ngai thang u

kan ngai thlak ta kha khwal zin naram ti hlami ream si sai than nguri sakani kan la dor le ta nalpa a mwan na ti hla Stephen Mwan zawasa kilongai thang u

tu dai ngai thak ta kha ka tong china ti la nya kha la kha silmat bible college hai sakani nakita ingai thak harmon dai do ti la kha npt central choir hai sakani to in ici central choir hai in gospel meiser ti lan sak lu ngai thano ke tiu

tu tai ngai thlat takha gospel meiser ti lania khala kha ICI central choir hai sakani tu hin NPT central choir hai in ka chan si ji ti lan sak lo ngai thano ke tiu

Tu dai ngai thak ta ka chan si ji ti la kha NPT Central Choir High Sakani tu in Silmat Bible College Shayin Longchol na ti lan sak lo ngai thano ke tiu.

tu dai ngai thak ta kha kan mung na him na ini ti la nya kha la kha ICI Central Choir hai sakani tu hin NPT Central Choir hai in ka haw sak na lalpa ti lan sak lo ngai thano ke tiu.

Tudai ngai thak takha i rongbol theya imi chui dilanya khalaka ICI Central Choir High Sakani hi akashwani aizol ani mar program hi zinga julai ni rok tho channya ei pangai santing dar nga le mini soma ngai thak theini ro kati wala khangai poko voi santinga mar lai ngai thak the hai chaloni ta a mar program lo tom nok ta a montina mar program lo ngai tu hain rengin mangcha

kan ngai thlak ta kha choi mo yang ti hla Bethlehem kaushan zai pol terem ani kan la dot le atan lal sut vuanin ti hla Republic veng pastor bial zai pol terem milongai thang u.

0: exam hall lah, pakatin paper lah lag bela, adang zoin, eh sanan tiang tiang ngay melo. Pun siar ve tak mai pakati roi che do na tong trai turin so ma lal pa he sahlang lakin roi kan che do ne moti na ka lai mai pol lo thak pe ka mai pol thang lo vok thau li kan than thiam te na ring tu te mit war min pe che an te kong short ka chiat khan nai om mai mai sin kong pa e kal chuan ni thum kal la ne a short ka chiat tang chuan midum ni hlia bin hol phak
1: tan dai le
0: lung len mel to kena chau ka ting tang ne zai ru ru da minute so ve la are ta wang wang mai a pa ngai thalo kong ka o nga tang ava bi tha chu ava bi tha chu ni ngoi re ting tang chu nga bu fai lo thun mian mian

0: Sarkar damdo ina ICTC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le vat theinan le taksa chaknan lo nei theinan Dr. Tipon Cha anti berani. Naupangin ko chalau ane vele ORS le tuiri lamchi tamthei ang berpek ngal vat tur ko chalau are ma ORS pek chunzom reng tur. Ko chalau hian taksa atuiri lohna dehydration akhen thei dehydration inei lohnan ORS le zingki ei vat ton nia. ORS le zingki subcenter naibira athlonin alakthia naupang ko chalo chu ni sompali chung zing pek turania ko chalo are hnu po in ni sompali chung zing pek nge nge turani naupang ko chalo ta na ORS le zing pek hi treatment him ania ko chalo atidam chakani naupang naute hnute nilai ko chalo te chu ei tur hnute pek thul lo tur andam lo lai le tam hnu po in thataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do ne mo nau cho ashai do ne mo nau ek ati fai ne mo sabona fai taka kutsil zel turani ko chalawa wanga taksa in tuiat lak cham lo nan ORS le zing pe pat thi nang che ko chalaw laka ilo film the nan finally thiang nim na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thlengin nu nu te chau pela tui thiang him chau in tir thin pa ka vaccine hun taka lak tir thi nang che
2: hei hi akashwani aizol ani tuna chuan pathian fakna hla kan ngai thla hodona tunru mai hian melodies lalzir liani le andrew laltlan kima tezai kan ngai thla hodona ni kan hun bulchan na nunna 30 hla andrew laltlan kima sakilo ngai thlang u

zai moi ta kan ngai thak ta kha melody la zir le ni zai ni ala ron sak ta kha inun phuri ti la ani kan la dor le atan ka chandam tu min veng nai reng ti la andro la tlan ki masakilong lai thang o

zai moi ta kan ngai thak ta kha melody lal zir lia ni zai ni alaron sak ta kha karin chan ti ani ole chu ti zong chu tun trum pathian fakna la hona ta na melody lal zir lia ni le andrew lal tan ki mate zai kan ngai thak ho the te chu ni e hei hi akash vani ai zo lani tuna chuan zai pol harem hun kan manga nga tun truma hian lung leira si veng baptist kaushan zai pol veng lui pastor bia zai pol le ebenezer baptist kaushan zo bok te harem kan ngai thau don ani kan lama sabera tan dak ula lote en ruti la zo bok ebenezer kaushan zai pol te rem milongai thau o

kan ngai thlak ta kha ka fa kang che ti hla ani a ron rem tu te kha long lei ra se veng baptist kaushan jai pol te ani kan la dot le tur chu salem 30 hla ani a veng lui pastor bia jai pol te rem ani tu nai longai thlang u

kan ngai thlak ta kha in khom pui chiak to ngai lo na ti ani a ron rem tu te kha zobok ebenezer ko shan zai pol te ani kan na dot le atan i swa ming an rilang ti la lung lei ra se veng ko shan zai pol te rem milongai thang o

kan ngai thlak ta kha min veng tu chu lalpa ni ti hla ni a arun rem tu te kha veng lui pastor bial zai pol te han ni kan la dot le tur chu chandam tu hne na kuna kunin tong chai ro ti hla ni a Ebenezer Baptist Kaushan zai pol te remani to nai long lai thang u

lalpa lokal nai ta ti laron rem to te khaveng hlui pastor bial zai pol te ani a su ti jong chu ton trum zai pol rem huna lung lei ra se veng baptist kaushan zai pol veng hlui pastor bial zai pol le ebenezer baptist kaushan a zo bok te hlarem kan ngai thak ho the te chu ani e tuna chuan pathian fakna hla kan ngai thak chun zamanga ton trum ron zai tur te chu nancy zo than moi joy zai rem moi le larwat lui te ani kan hlama sabera tan Halo, Rat Louis, Zai, hilang ngay tlang o.

kan ngai thak ta kha lom thu sui na hla ani aron sa tu kha joy zare moya ani tuna chuan kong tlonin ti hla nen se zo than moi sakilangai thak chun zamang o

zai moi ta kan ngai thak ta kha la ruat lui zai ni ala ron sak ta kha ka tong chai na ti la ani kan la dot le to chu tak na i du thi na ti la joy zai re moya sakani tu nai long lai thang o.

zai moi ta kan ngai thak ta kha Nancy zo than moi zai ni a alharon sak ta kha ka chak lo a piang in ti hla ani ole tun chuma kan la nu nong beratan tlan na ti hla la ruat lui sakilong ngai thang u.

lan na ti la ron sa tu kha lal rat lui ani a chu ti jong chu tun trum pathian fakna lhona zai kan ngai thla kho the te chu ani e he hi akashwani aizol ani tuna chuan chanchin thar sap tonga puan dele mi lak chho ni lo ngai thlang u

0: parole.
1: Kapihi kan han thantir ve
2: si la rin chani kani ala te min tia mison veng thang ai zola kan oma
1: ani chu an china kalau zona ang bokha helai mona han enge ilo ti him him thakthinga hian
2: e nau pang se kul kal ka swaya hei ka nga ka
1: class ang zan ge a
2: class 1 le class 3 an ni ve to a
1: chanin ti han an ban hun an panian ban wal hunai hopui meizel tina
2: tuan ka hopui meizel
1: a he don chu ma hian du zwal pathian fakna la than hunanya englangi than veng
2: tbc zai than puyan i asom reng che ti la sak kha kalau thang ange
1: a than chana omem
2: he la hi ro pui ka ti em em a pathian an englai pui min som renga an hena kal tur hian e min som renga ni ti achiang e be ma ka ngai thak ti po hian in ka du the em em ani he la hi mo asa tu hian thin lung le ti tak je than asa box si a ka du em ani
1: ale ale ani chanin i i la than lo ngai tha tu ra du te nei chanin han soi le ngal meila
2: ngai tha tu te chu ka du chau me a mun sang sang a he thing lang lam panga te po haw long lama te he mun tlang a te ka chung te ka u nau ka nu le pa te pon oma ko sang sang a mo a lo ngai tha vek se ka du he la hi chu he asia piang hian in mun tak hian ngai tha se aro pui ka tilu tu ka mo chu chu ka du sak vek mai ni
1: ole ani chanin nang po in ngun de ni lo ngai tha anga ngai tha tura i du te i chung te chan te zong zong pon a lo ngai tha tura ngai pokila kan lom lu tu ke o
2: le ke pokalo me
1: ala tena chuan tbc zai than puyan asom reng cheti la thiam tak meya asak ilongai thang u

kan ngai thak ta kha a cho kang che ti hla ni aron sa tu te kha kan sia ta kang in besi khwar te ani besi khwar te hlarem kan ngai thak chun zom zelanga kan hla dot le tur hi hei chau hi ka dil ti hla ani tu nai lo ngai thang u.

kan ngai thak ta khasam number somthom pani na hla ani aron rem tu te kha besi khwair an ni isu isu ti hla besi khwair te ve kina an rem milangai thak chhun zamang o

kan ngai thlak ta kha jordan ti hla ani a kan sia ta kangin besi choir zaipol ten an rem ani ole tun tu ma kan hlan hunung ber ni turin che bai ka buk ang che ti hla besi choir sak e lo ngai thang u